0: patanne, i donna pena. Anne le puntori minna pe a numero ro ana per estensa America e Donald Trump, numero ro ana pente UN, are e pondangi ni kapua kaka te ICC. Ai di posina ke baeta pe nga yana tau teha ni karawa ana katua ana kontera patanne, are opis iei. E sangai ana sai popo ki te sakoro poki na kontea pe me America, e Michael George Desembre, ni kaisi po mea ana minister nauru ipukendeita ke mea sinainiku, o ni koata kukureina. O tinmen kan Bougainville a ke asan di bosena ke pakunea ki min isipui ai apongi ni puai merawa. Apo ni puai merawa nte pui me manuan turai nke aporau meni San Highland na ko puka. Apo ni kunea ke onika mea ua kiro nte kaipu ke meisena niku narunana di bos te NPC Bougainville. E takuriki te tau teaka ni Bougainville pa emakuri te Maritime Rescue Coordination Center me the Joint Rescue Coordination Center ipuki ni karawan te kakai o te makuri ni kameau ipuki ia koraki akane teni menna kane. Wanti ta nung ram rongron a benno nabe. E vahin kai ia makuri ni kosina no aine Yohan Teili, India, imi ni karawan te makuri ni tautau ni ui kai kanako. E raka Yohan te pupua aine a ke apene ni posi o ni kosina no ienna ki kukurei ni karawan te makuri a ia kiroi roi. Iroia kain te keang te wana kekei ai ataua te teinaine ai aise pa te pui mei suwana ririki irariki nana kuran deirei a bubura mkoa teili. Ai o te wana te waaki ni koa senano irie te pota noa meta. Ai te ime tua no kioki karawakina ipuki ni karawani makuri ntangako o ni pe oa meta na koia aine awateai. E ripo senaki meiroun Azad Moshili. Adepunteita kin te PPC Yohan Teili on taku pa ereke me rorona me te menna te aine are eira te wakine kwasenano inanun te kawai. Pa e taku ne yei pa akia meno ia aine inanun taie kai meni makuri ni ovava nkana eaki muan taieki ne katokaki. O esen kame tuha te bota kini Brisbane Yohan aperika me yaki kwasena kwanta bataie tenimen diki aine akia amete nte tapu a Johannesburg. Ari iarokona pe ankai mai sinte mete e akuneaki inanun uaua te namakaina pa aitengaun me omen. Te kapene angua noameta are kuneaki ie kuleni imerena ni pong aika te kono pong o te moani pong nte moani ngā pong. Tako te ikotaki ni praiseman pa e karawa ankai e nakakae na kontenua keis aika arangi ni mea tata pa ieire kerekeia ke atia me e tako pa e nakatai ankai ni wakina ana makurin totokoa te makurin sirisiri e rikintetai e yoko. Kosana kwanda patai apora kei kai eriki pateta te yanga erangini pupura nte kawa yo tiki ipukin meaka kin tapo nika meangan tapo riki tapeua ike e tangira kite tararua e pupura ipukin tiki rakin te makurini yo vava nte tai yo yoan aperika meyaki tiki nakoia aine. Ako pinti meto nung rana koni panani kripes akanya muatokin namrongro akiasa rikin katawrabaki men anaruna karikirungro panani kripes.
1: The Hongra Yu Yeperuma Kikanwana, Yon KLTA Nikarikipeme, and Moisa, or wait the Tometo.
2: Ata Akina, I'm Sepra Crossing.
1: The Sepra Crossing, Puntetapun Crossing in Aranta Hawaii, Ibukin Kamenwaya Tan Nakonako. Ometa ke ye tuaran rapatai an naruntan kamenai wheelchair metaki ometa ke ye yahanga ne yakhawu kar au ate
2: sinakanga nikina the zebra crossing irun go in south tarawa me peso a ye takanikina a peni yak inde beina ina atoru tabu ga do to akona nora ki metan tuto me to saint chen tani pun saint john cb on the merari bundi
1: e khawa ki jom te sawata de pon ma mana nga pena mo ni paye te khara ro wa te tau roi nte nga na ye ta na kona ko ka do wa te separa crossing me na ke tau roi na pen to wa te separa crossing
2: ko ye ta nga me na de separa crossing on te me to mo ni paye tara ki me ni me atai i ma to wan on separa crossing pa ana nor ko ta no si to na ma mana nga ke try was tai kuina ko ande separa crossing pa kona ka ku pena ko ye try was
1: in a dinner to ring a kina, but the zebra crossing second double no what take on Gabsmara. The double and a spa waki mail room good the Sakamina to Hawaii made room today. Domet and Mau, the Hara, away drivers.
2: A man of Kamana to Hawaii, a man of the Sakamana. I'm an honor taking of us.
1: Separate crossing.
2: Puana, a commentator, the top of the Nakon and Tow, the Sanakonako, Bugin Kakiwani. Dan takawai.
1: Wawa, ibu buki buki ada yang terire ini kan kian iteran takawai ada tu wana.
2: Tak tenua, ibu buki nabi buki ya cara me amata ika mau buki metagi ketan kan mana the wheelchair.
1: Awa, ibu buki nabi buki anak ya nak nak nuak ya nak na am tangir ini kan kian iteran takawai ada tu wana.
2: Nawa, ibu buki nabi kata ya tak tan nak nak nak ya tan wasi tuan ibu mana.
1: Oh nawa, ibu buki nabi kata tetap ibu buki ya tan kan kian iteran takawai. Area ipa anaki cross keni kakiwa iteran takawai na kihaha.
2: Aisua, katima doa na ururing me anatata idisa uda tipeone mamana. Ba yeiri kitani kamena na takawai iranikia. Awa itakabena gandere katima doa na ururing tisa nakonako. On the tankiru ya trawas ayetabu waki. Akonani gantari ngagia ipa anakasi yei.

Ha, ko te imeta no ora na kon panan Maori FM 89.9 narata in kai ai pon wa pi me isu wa de menes mi inta pi me wo wa tera na ko kanwan nam kata wa no wa na ko wa ki mangai Maori FM te sa ka kukure ko ke te sa kana ko rawa kanwan nam kata wa no ko ene ko ta kata kan kai te na te na kanam ke yon ka wa ina na pen po te ta wa no na ko im kai te samma kuri na te imeta no pan ka kana ko rawa au de ne rine te ra pa ena Kunana penna koroi kanuan nam katawan umai kanne. Ose na kami ora dikin tapi koroi main na iya kanan koi katanuan ta ke atau roi pukin na koram ipukin te tetawan umai yo. Senangan iya kan di kat

Yon panan Māori FM 89.9 narataing kai te pi me wanua te mene simu in tauana. Me nam tapane ko ngora me iei, ia pandei tariki te te panane kaka Māori na koe mina nam tai no ngora. Koe na ko kwa takate kantena te nākanam ke, ke taong koe anu ko ko ko vene vene ngai narua rori koe dariki nam reirio ni kaka Māori ko no ngora. Na te ime tanu pan kanako rawa te aurinerine na koe ina nan nikira nau tai aio. Te awa wō wankane te taire na kere kāke meira rikim. Ni mga wākina ki kanuan te mga tairiki. Naro nea kupunta tane iei iei ni karo kua te awa te puinan te tairiki. Ngayari te rāna kua nuan namtai te imeto ira rikiu. Na pun te imeto na pun nanganu kua urineri nei ka arangarenga. Sina mga angande hub studio mea kuna ia kopea ki tauto.

0: Questa persona per non rate, to coranane, terane puia, andare a nakirun, de to varia casicuntia, tameron, andanene. Narata incai, e wapime, wawarai temenis, ke wapime meo temenis, e nakontia wawa, inanante, tetaneme on tie, e yo. Nakontinu, wana comkin, and down on reina, down on ravaki, wapime meo temenis, and kaina continu, wana comkin, and down on reina. Menam tapa na kung warame yay, pundi tante, tepanani ka kameuri, inananta meron te, tepakam tayo yu, te meton metwa te, takapuopwe ke, on na pan kakamay turo kumekay. Kay te meton mansway te, kos, rita na kung waram, ara katanwata, kanaro na pa yay, kos, ya, reisiko na pangkan na mga ya. Ayan, te meton dari kiw, sinangan mo te, Vodafone, ara kampanan taripun, ari te meton, Pauto ka na pangong ram yon Melody FM 89.9.
1: O tangi ram sin me free. Karikya mo ta phone sin. Ayay kanawan at ipupo at itara at emani. Akita ka nga kawarang kaya na store Vodafone ibukin po kam. Iyak yuki tahita para. O na tayo matuam to me Vodafone tayo na. O tangi rin yan ikanipitan sin na kon eSIM. Karikya ang kay eSIM ni mangan na ko Vodafone. O ang tauroy na pen karinaki nam taripon katayewa ya ko. Kawarirang kay o na to men tayo na ko me Vodafone. Taripon niya 100 tawana akia. Tipukin panlin dongrongona. Kapu am tata sim kai nori era pororoy ka meteroy pukin kokonana pen kapu kanwan nam tata sim men norian desta to wana te poki yan broadband tata gifting. Katayang kai Vodafone together we can. Sipate tangira me ana service Vodafone yan sipakin nam tata na ko yaroam. Kapu pena ko yam koraki kirorom men nam taripuan ke broadband tata. Ore sta tawana te poki ore ni mobile data gifting te broadband data gifting ni kana kon nam pa intangira

na nari ra customer for the phone kiri best ka ringi ngari ni kape na customer pa ka mari ni tara tara roi ngane yai te call ki te tari pon nero ko men de namba ya kwa kata ye ki koswai roi ki na ai morara ri ki ta yan namba a ke sa ki namba ni kiri best calls ki te tari pon na kane pon de yan scams ki namba ai ka ona ni ki muaro ngoro ngom naron am M-Pesa accounts ki ra yan namba ni o wa mai siri ki ngayar ta yo ka ta isi pa ngoro ngom ta yan am password Am pins ke tabe wari ki rongorongo ake kwa kiria in pasta na konta sa tarepon ke te scam pola. Nkana ero kota tarepon na honam namba a kwataya ba te scam ta yoga me mwon tain data ki na kon Vodafone ibugini kuokam te ta yatawe. Tarepon ya tawana aki kana kon rongorongo yonan Facebook page Vodafone. Ara sim ata roin pogi ko ibukin di posi nakin o ploki nakin ke siringa kin te nampa ani. Tartara roi on natai na gorina nin te yan scam call aki ana ruko o kameno iroi rongorongo minako. Vodafone, Kilibes, together we can. Men narakati na kon kanua naratahe kangaro. Ayo meori FMA 9.9 ibukin. Tisasapay rongorong, tisarire inyo ko. Awal pa na ay kaunin mekinagi. Aki anadime to andi hipataan kong oray ko. Iwo way ko onti rarikim tayo na ko. Meori FMA 9.9. Itime to andi kimeri meri. Nipe ko ibukin. Ay bukin na pera ay kiripas.

0: ori mende mi kampana e PPA. PPA pun to wana me pohonda na kampana ki ana eso wiste tau teaka are eme na yam de Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni pukin kongoraya kin te giribas. Aikai ana main services si pukim te giribas. Dinanan nana radio awana peba ni kongora eto wikira.
1: The radio. Katano wata kia promote na kinda kwan business. Koro wanda yin kong ora. Lakari na nambrong orongo. Ay kaabongo na. Ibukin te bota nama to. Sexy ngayon. Ma, nanon na baan tiyepan kong ora. Eto wakila. Angan kung lana manikari na kano wanda promotion. Ibukin na business. Nanon na na page. Eto wakila. Nanon na baan tiyepan kong ora. Eto wakila. Ha. Iti natu wala ba nukuna. Nikari ni yam katano wata. Nikari ni yam brong orongo. Ba nukuna. Ano wala ka kiro wanda bota nama ta. Nanon na zaito wana mag zaito wana. Wada nga yan tiyepan kong ora. Eto wakila. Ante yayo. Yan ang kura kura. Nakino anong kura kura. Ore kan iron debut dan nada na yari you am chance get the service is here yam rongoro kali ni yam rongoro pana boresi ya kino nan beba to ugera baena kuna andano ta yei am service
0: PPA ete imetona beni karana service yon tera vera
1: ai kai ya kino nan beba ke ti metu an ka roi PPA tere ne uringa pa yei na studio are kuna anda ya kuna lina non te karoke lina non te ban lina non te beto kuaya a te kata ke ya kuna anda beni karoke tera vera ya ne na studio PPA a uringa wagi roana pa eran professional PPA kuna ancora kuna na konna reko pon tangria yare kinde bane akuna le ben koro kita inde bere ipukente yanda wenes yo mi ipota kina makuri ka ino ma ta isena ko ta usega abun de bota namata kuna le ben de lesna mi ya wenes na kon de bota namata ha sexy ngaya ya kuna le ben koro kem track zero track kia naya runa
0: en o kota yana be ppa koro wana service yon koro wakina na live streaming
1: de da yo o servo me na ta wai ka ko ya bi tangria ppa pokona so ibuk Ay ara bibiye inte tengo. Ya ina ta ana service sa ti metwan karoje. Lanon da yin social media. Lanon the live streaming ar na bunu kuna live. Kanu ante ti vin to wana ma to wana. Ni mo mente bota ki awari ki ni garakuwa te bota ki. E pu prakai. Urinna pa eti metwan be bibiye ni kuna karoje ni promotion. The awareness yon the social media. Lanon da tahu ay ka bo.
0: Leita ki na honna ra meri marketing at bba.org.ki ibukin paninin rohorona. Kenna na Facebook page app. Casting and Publication Authority or PPA Maori FM 89.9 Epon Kawara Obisin PPA Ibukin Kariken Buham Nana Services BPA
1: Yep Is in the cigarettes in the cigarettes Is in the cigarettes in the cigarettes Yamam yeah,

0: 来就来，
1: 接吧！
0: 哎呀呀！

na kuingia kastama ukainanua mtakatai bukina mreita ki meamusu roron kikapunga na kinte pa mreita kinte ya o kaukakin tayen website na links engu da phone ni boki kon ka bibite ko bukin karike ya kinam tata men kapunga na na men pesa accounts e pesi kauka am mpesa na konta da pantold orinia arogotangiria o kametua ampopai menuria kinam mpesa pin Kapua ki nam tātan te tai eru kukaina nui arangini paisi, e tabi o meni menu roi. Kua ki kua nika warate stoa ibu ki nkarikia ki nam tāta. Tīme tuan leita ki merikiri ke mnako, o kuna honam tīme tuan afeni kukurein ka pungan te service e ya ki kakua karikia ki nam tāta me yei. Ibu ki nipaninin rongorona o taripunira yo on the line, e ya ki kapua ke tuana akia akia, ke uowa akia uowa, ke reita ki on na Facebook page Waterform. Empeza te sapuo kikon kapibitea amba kuri.

0: men narakati na kon kanwa narata ye kangaro ayo meuri FM 89.9 ibukim disaspai romoro disare re inuko awal pana ai kaone meki naki akena ti meto andi ki patan kong raivo nuo weko anti rari kim taina meuri FM 89.9 eti meto anki meri meri nipeko ibukim ai buken na pera ai kripas
1: Pesa e chent na koi mi business on south tarawa on top of ye yana network for the phone tam na meuri ko kai na nuan kare kare kam kare ke mani ra rikin painam store gana kori ki pa Pesa e chent ko konan po ki a customer i bukin na yakari ne mane po mane inte tayari a kai na noi ina non nam community yane mai kam ne o ina konan de kam kare ke mani nam tayani kare ne mani o po mane ake ya pokoroya na kon nam customer sina kata uro de training ya ki a pona on tauro ini po ki ko ipukin kapira nam karikira ke yo bana ke am ka nga nga ke am daro me ye kata ye po ki ara po ta no me ta ba ana ye ka te mane kare yo ana na ke ka po nga na ra ka tan te mane po ken ta ta ire an ke ka wa ki na ya mane ne ka po nga na a ya tare po an kana ko ta uroi pa ko kan ti ki pa ten ta isa agent a tare po ni ara nam pa a ya ke po na a wo wa a ke a wo wa ke tare po na ko ni su wa te nu wa ta wa na a wa ke a ke a wo wa ru wa wa ke su wa te nu wa ke a Awa kia kia wanu wanu mea wa ipo kini pokam. Mpesa te saka pepe te amakuri inano ni mea omu.

No matter what, no matter what.

starting today, all I'm gonna be is her man. Oh, and what a Gary Allen Magonane Herman. Pada po mo ang kay ni Bawang eh. Sedang mo na mo ka noong naraka tayo di kayo. Rokorong ay kabo, minarunong karikirang rokorong paraan. Kiribas din na noong Mewri FM 89.9.

0: Oh, serang kena kena kena respon saja. Tahu yang mana orang nak kena nak orang mana sih nak semua era. Anas sirak ke, ada terbun gaya kan gaya kan sirak.
1: Kata orang wakian ni mewah wakian tu wiki ayo mentepota ki bukin tu mewri oka tu kiwara ki ni mangan arita pe me de yakin antara ruan tu mewri na ina vere vere ni gar ki pe me tu program arita pe me tu tokuan deken tike ansa iro yo o mepa o riki aine o ni kapuwa ki kana kwa nani panani kiripesi bukin nunguran iro unte tau tehan na osteria ki titi fats tike ansa de memme ponto wana mevo hondina nin tike ansa antirapata eri riki iro ya aine ni kapta chon nabe Nana wari tipu taki ni kuwa kuwa njwa mnape ya KDWHO o yespan kana tipu kuwa maisi ya ometa kia kunia kipa yei menin tikeansa iruia o tenga unme wamenu ipokoia erika iruia tikeansa ni memmeya o wakia wanenga unme wanemene erika iruia rinanin tikeansa aika ahohohoro ya khatiri ya nepa KDWHO pa tikeansa nte memme kuntika uwa nika rinan tikeansa ari irawata maisi ya ometa kia asan rota kikia nika kuwa nipa imea uya meyai May iyon na pera kiribesi te kensan te meme po ni ngaya, ari iya muamna ni maisi yo ameta ki asani po mea uya yei, ni kapota uwa ki meri na nini kensa ki tape uwa. Nungowa tenga wapui, o yei tenga unu mea uwa meni maisi ya kiribesa ki asani po mea uya meni te kensan te meme. Sinataraya pa te kensa saki si te kangangan te wannape, mea ngaya pun te kangangan epe yon na pera e kiribesi. Te muantayin sisuwe na konante to kuare kenda na urupai te kensa, On the top of the Japan pie, keep one mount men the may. Yaranaki to arake the cancer and the meme upon tisasiri, a yaki kakarumwa. Kyoina payaki konani kosi, kanikinayana, and the tayari mwandike yay room. Met nangin the tay, a horse kanikinayana, and kana yakurakura, ke haha yaki room to ameta. Aikai kanikinayan the cancer and the meme. Emerak memem nakia bukina, tapun memem on kaputa. Eribunako ke ake tapun memem. Epeura tapun o. On memem ni kaputa. Yoko kohoro buburan memem keteini memem. Ena taraan uuske ni metua on memem. Kanga arun teini kunin teorens. Ena yei tekiri pia pia ketepai ya sibu ni memem ke yaani pein. Ena uuske ni sibu memem. Ena yei teran enoko metapun memem e itari memia ke nuraura. Antai kana kaire kiro ya tekensan te memem. Pon naini onaki apaka yaririkin tiabui. Onkana pon yei na musu. Saki si ngaya, mengkana ko merika rika imuin tuta yari atoki. Oki na ina miyai ke huwa makoro. Temuku o ni mekin temengin. Eka korakora anape kaireken teke ansan tem memme iroon. Mengkana ko kawaririkei kapungan aki nipa yaikai. O eka kirika akarawatam. Nakon namdiriki merurum o antutukua kireken teke ansan tem memme iroon. Eka uring tepota kine makuri bukin temeuri wakatuki oraki. Pairariki na taakin kan kina. O enang kakawa kia taakin merurungin memem, payay tekensa yay kia kia. Eka umahaki pokona pun rin susuwa memem ni katua na makaina ibukin tekensa, naron karawan ayu. Pusi tapun peim o karawa totoana o rilinga memem o kakaya tepaya esipu ke tenipiapia yon memem. Karawa ayu yon memem ni kaputa o ni karawa na pe ayu ni memem aresito wana. Ipukin na yuwa kaunga ki ometa na koriki aine pankana yei kanikina yemte warake tekensan te memme ereke iroom. Muantai kawarira ina vireveri ni katua kanime pungkuraki mentewa uowa na konchewa ni mewan te pakantai. Ipukini kakua wanroi tekensan te memme. Ika kawaki ayupe na muantai yaki ni karawaki te sesuo. Ome ni kakua waki pa ongan wakinaki makurin tutoko opa inaoraki imaini korakoran tekensan te memme. Montain ka kwa wan e kensa te memme e bon montain na pe ne pa inora kiaki mayere ai bon panan te pota ki bu hinte me uri ka tuki ora ki ni ka urin ka ti me twan ka rawan ka wain te toko na on jora ki ayo ta wora wa ta me ta merwa ka ti me twa te ka merun taina ko ka nga mara ke ka peran sin taina ko ka wori ri kiaki ka to ka te mo ko te ko pen te nangin o te nan kona o ka ti me twa te ka memme i bu kin te to kwan te kensa te memme Oska ngoye rora ni pene pa na siswa ibukini kameona na kwante kiansan tememe. Ibukini pa nilin rongrona o rita ki na kwante nampantare poon. Isuwa hawa akia uwa wanua to wana akia. Ntomea ki na kwan uwa awarwaewa nikatoka ni mepoon. Pa ekakawa kiri kitutokwana na kwanikatokana.

ما اريد ما عندنا مواقع وضربوني معي.

Inang ko na po ro yo no wage. Sa ro ko nakakagbo sa tinamaw wa kay ayo ge. Ya kaita kong kene kwasan ro na te ra tinamaw wa kay kene to. Ya kiri kamta in darapon ge bun tayna na payo no kante ngapo. Sa ro ko kari kara kaita no kante po tagi pokin te tinamawri. Ma katiki ora kina bere bere na na kugura in na po to ka kana kante tinamaw wa kay ayo ge ora ara bari te te po tagi pokin tinamawri. Ha pen tar ma kurin ka pene. Ndon do ara ki. Sina ogira te terun kare kero ron dayo na nanga mona kanon nara kata iri kai mina yo ngande te ron ngon na pe mayo te pete peke ni metang ai mina sana na kon kan nara program mare mina ne nanga pusma yakin nanin kuna ke atang ira ke pakan kata ngi on me ure fm 89.9 ka mon tai ka kaya kuna ma ko me ko ari te kina pe na koira arabei jare te bba me ure fm 89.9 sa baro ro ke na kuna man ke kana ron na pa ira ke asan kan wai ara program mare to wana jaw men mangkai ni karo kobor noi jaw isua

Oh, stimi tuan kakaningan nga ira busi ye ani ne kana tangira ki pakan katanga kin tetaye yo has sa tauroin busmai on ka kai ni kar ko bon roi jo isu ara sna manga rokun to kinang program mane katanga kin kuna ke tangira ki pa yo ani me from 89.9.

Ora bosia to bona yo ga ite ka me uri na bubusi ko te kuna re dreams by the cranberries pa nang bon ka me wai mo do ngora ye na mai trun te mon te ke yo ora ba a seven en te kai ora ba a te te kai na pe nei ka ko written no ta ke man te pare yo ko re te me uri from 89.9 sa ka ko re na pe re ke mi ko na ma ko tangri ayo ke dreams

Oh, the bubusin na pato kanayo, ang angay, Mauri FM 89.9, the meron te pakantayay. Tayo ako kukatang akunan maros sari, nasi ukunong nga rao, tiyak ang nairay na koyim. Ari po na ninyo kiron maros rimon, pakatikira ko yan, nasi uway ka, po niya tewea, pinoka, o munisya, pinoka, na uwan te pakantayay, kurap. Ako, ta ako na Mauri na pati, mwaya pi kay po inisya, ayo ko na maria ko tangidiya pa katikira ko yan, nasim ke, ayam am te kana pa ndei na ko yana semai kan neke ya kate kero yana pa sa ka kukure na pa ngira ndongora ira dikem nampu busi ayo.

Meori FM 89.9, dei ako kunan pata te nama sare a kuna ko te where, pa anakana ko kaina ra te iai kai. Korap. Ako kone meori nama te Simeon Karais. Iu nama kona mara kotangiri, pa anakana ko kaina mate ikaneke, sa kakukure nama ira kimi nongongora nambubusi iai.

te pupusi ni pa tawana iyo kagay Maori. Sa pupusi kanakwan takuna rin sa kapo unotua mayroon JD Boy tayok. Pas na kami oran ng ngora ng kay panukunan si Buturura are neitar mayroon buna maraw. Kwawa, kung na mauring ke ang pupusi iyo ke tawawa benitake kwawa panukunan namin si Buturura iyo takuna rin sa kapo unotua. Sa kaungay na napan kami oran ng ngora te ilarikimi ke namin pupusi iyo.

Oh, nanang kapara pura yon ta kapara pura ke ngaya pono pu mo roi chawa i suwa ye idi kara pu siya ke tangira kina koya nanang karu te kara pana pono kuna wayong kaya pono nakiro ina ba muso sa o kina pana pu onte tayra si zain nong ramo yara rong rong na manga kata ngay muina ke na ko kina pata yaka na ibukin kapuwa na muina no na kina pangkanda mara pu siya ke ya manga sipakara ke imuin ponte ara tayra si na musra wayem pus maya kin kuna ke atangira kita ngayon na maure from 89.9.

0: Pamora yo yeterunga kanwana long KLTA ni gareke pe me moisa away te to na to
1: ata akina am zebra crossing
0: te zebra crossing puntata pun crossing inanan te kawai ibukin kamenwai atan na konako ome te kai yai tuaran rapatai an rentan kamenai wheelchair metaki ome te kai yai yahangan an yakhawu kara au ate
1: Sinakangan kina at zebra crossing. Ilan ang gawin sa tarawa may peso o yay takanikina at piniyag hindi may inayin o tiruro. Tapi wakatoto, ako na nora kay matan tito ang mato St. Ann, Tiny Pond, St. John, CB o antimera ating bundi.
0: Ikakawa ki yung tisawot at dipiwa ni mamana nga pena mo ni pa yung takarawraw at itawroy intay. Nga na yay taam na ko na kway kato at zebra crossing. Menaki at tawroy na bento at zebra crossing.
1: Kaya tayo kami na natin zebra crossing. Kung tayo mo ang manipay at tarakin lenyum, may atayin imayin to one on zebra crossing. Pa anamori ko taan mo si ito ang mamananga kay Triwas. Tayo kuri na ko ang zebra crossing pa kung nakakupin na ko yung Triwas.
0: Ina din na to rin akina pa zebra crossing sa kitatapo na watay kung kapusimaka. Tetapu enas pa wakay may rin ko ito sa kami na nata kaway mayroon titay. Tiwa me te amawu te kara away Triwas.
1: Imeno kami na nata kaway. Imeno ito sa kami na na. Ay meno na me take it of us. Shit!

Mwyn o ram de drongro, nor ag mae'n sponsor drongro gyd, dwi'n mynd wedi mynd sy'n mynd tia o'i sŵa, i ar a gata nwad ag e dangerig na gwein o'n tira'n roi tia o'i sŵa. Sa'ch a bwng o'n ar gyda na, a mae'r enn dau yw mae'n ei tira i sŵa, na gael bennau ar a bwbwysi ag e dangerig na gwein ag e, na nhw'n ar a program ar e sasand o'n togin yn ade de. Gwyn ag e dangerig ma'n agat angac. E, nga dawr yna bai yw e gangai te agan agen. Mewri FM 89.9, kwa ta iyo kana ba ni katanga kunan si Butarura are rakape ay ane niya ki Ron Brian Taki. Te eri kina ba sauri nga na ba iya isipura kasime ngo ke kwe te keritandik te mena ayo te tabusa ayo te kuna ayo pun kunan si Butaru ay nasin ay ngayya siri kirauna ay arana kasime ngo ariyara ay kain na notoa. Sauri nga na iya ina pa te isipura ay kasime ngo ariyara Asa ka tikiro yana pa nana tapo resipe ni nungwa yakin na. Ako wa. Yanang kongra te tekuna ayo ke. Tawa pun kwa wangki na tawa kusta gina pa taro kuro kong tekuna ayo. Kwa ngung wana pa ke. Awa yu wana pa ngkan ni paraparan te tekuna ayo. Asa nakatang ayo. Tekuna re na iraka pa. Ke pun te tekuna re mga. Ay pun nana niya niya niya riyaw. Ang kanya kapuwa kirun tukwa Brian Taki. Sina ngurang kanya te version na re. Yan niya kirun Brian Taki ke. Te bubusi yaro kwa yu. Agora para que te nei terauta te risas men de tapone con ora ino con meu ria from 89.9 saka kukurira pe ngora kunan sebut am sebutor wayo ke meron de war Brian Taki

Oh, itang ira ni kan ko kari kita wana tepu busi. Ke rei yasan katang ko na me yakiroi mo sa yapo na pero i suwa re sina ora i ara ro ngi. Ang kai pugi na pa pan ko ora na pete tepu na ayo. Ye ina pete kang ai katiki na na pete i ro ura ngai rate te entre ire iri ke opo ni kar. Ayo. Ara pugu sir ke itang ira ni kan ko kian ngara kata ya kan kang ai ta kan. Meuri FM 89.9. Te yo ka me ko kata kan pete kuna re kunan tre ire ya re ya ne yakiro nei ya merinta kita tes pasi tangka me wala no ran ngoran de mon tair kayo ora pa tikroi ora pa pa te te pau wa wa wa ton nam bu busi ayo mon tira koroi am bu busi ayo sna a ka me ron ngora te para ni ni am rin ta ke kuna na rang kata kira no ayo nang tamaron tong ora yakina kisa kukurai na pa ira kim nam bu busi ayo.

Wan nukun naman eh, kasi pa sa nawa ay kin naging kaya po ilaw wari anak kiron do wari Teddy Boy ma Time O 95. Ayo do wara rakatan wata yata kira kina kung tayo kayo yaka ngay tiyaka na. Nakuya na usu Regina Flood ni kapen. Ministry of Health, Rorona ni Makuri, Medical Laboratory Staff, National Tuberculosis, HIV Staff, Pearl Project Staff, kain na namakuro. Kana may anakurup. LDS bikini bew Ward 1. Nan roro na nako. Best friends inaroon na natay in day-day. Roro na sinanako. Meta niya ay Composers Group. Awa ipon na rawso ni pane. Sabon na nga rakarapan meta kakaitaw ay mga antepes. Dokumin wata po aron tirawawata. Tururing ibagin tiraw ay mga antetangira kilura ni kapane. Sinasuko matangira na aururi nga kinantayin ako. Kanatangira huyan de meaw yung marinara mang kami intayin ako. Ay po nita kaparapure. Nako yung mi inipere ang kanayay nako. Aki na kuroin to aki may muwana ni karakwato kina. Ani may roon takaro. Desina. Takaipis. Taratake. Regina takaipis. Nasina yon Austeria, New Zealand, PC. Christmas o yon tarawa. Awa ito usunin pene. Awa yun, ito kung nalitang inangan na ba yun takatanong ata nagkakaitawa yun.

0: Bukan tara ako na kuwain ni kapungan at ipororain de tatan nuka ni pong. Kariki ang kayo ako na ko na minta ni te mensyo te buwinan te tahiriki ni karuwa te o nuwan te nga pong. Ori asta to wana uwa ke te poki ibukin ka rin akim te pororoy. De tata rin kapungan ati na pe ni tayinan te owa awan ta karangay na.
1: Ori asta to wana uwa ke te poki ibukin ka rin te pororoy. De tata rin kapungan ati na pe ni tayinan te owa awan ta karangay na.
2: Yay te yan suwa! Sakoy yan!
1: Kata aras baswa ikan uam. Ori asta tua na tenua noa te poki. Kana kua ke sipawa kan uam na kua na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
0: Ya, ay bu nagja kua na nake na sede tua da kua ne.
2: Uri nga bawa da kua na yadi kua na nekeria anang ay bukim kua tigil mes.
1: Ya kua pe.
2: Ibukim tenem na kua da kua na tayin ako. Yon na rasis na run da kua pe. Don't recharge me. All the secret. Kana kua daya bagi kanu nam telepon. Ubusi yam kua pe. Kekan wakin ang telepon na iluya mutu Aro-arom na kia pona
0: Ya, o ilawa tatay ka na kwa hinda urong-urong
2: Nina buhi tatay bukin ka na kwa nam urong-urong Ika totuko na namakay na
0: Ya, kan tawa mo, upon huwawa
2: Ya, kan na nga, uri nga Oresta, awa, awa, awa, the boy
1: Web job up
0: Ya, mga te web job up Ay, mga tirang kan te web job up
1: Te web job up, kung namdang job up Ayaw ko tangi niya Kien namdabo, ayaw ko menang yay Yerang ini pa isi
0: Ya, upon huwawa, neke
1: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.kr Nakon chobap, oriya nampan telepon ki ananampan telepon rom dinia ammais o nakon pe
0: Ito roi ngay wapwi mea wa siya wa inanon ni suwa te pong
2: Kanwai kong kay, ako na tina to ang reitag Inanon na na sinas, Vodafone

0: the new super plan. Ayo, ano yung Amerika?
1: Ah, kanika ulit nga ikaw, matikang what the new super plan?
0: Yani yung, narumayo ko siya ng dati super plan. Yakan na nga ikay-kay ko ni Garuko. Ayo, the plan, ano yung Amerika?
2: Mayan, kanika, wala nga, manika po nga lang na super plan si nanabuy tatara ako rego, nanabuy.

apirika me yaki tiki na koya aine onika pene nungurang rungurungun ape nonate yesana pere stensin tararua tepe Venezuela ane teosi rotres nga tano tapa enang tavroin wakina tirinedine tina nuntipitaki na konte tau teha nino ameta metua yanga tepong paningai yakatuwe yaki rotres na konna kuana yu tepewa tepong imi nika kirikaka Nicolas Maduro nge ekasika kiroia anatau sa Amerika Nako ni yoki bukini waki nande drug ai erangini kora kora irona. Erangini kukure ini yei ni waki mea anatau teaka Trump o ni kasinan kuwa arundita kinan kuwa mea anapirestens e Maduro. Inge nani o te kaitere nte pe yue kota ki kukure ina ontaku papun na kia maa kanne yei pa ena karawa tirine dine e taape ngaki. Ako pante ime ton nungra anako ni panangani kiripes kora pa ipukin nungra awakane moto kintam rongorong akiasari kini katabura waki. Men anarun karikrong rong panan kiripest.

0: Today, I attack in Narana at the Topia for Control Amendment Act 2025. Kesa inakin, nakawari kaya nakapungan ang tabo. Inanong tiriri kaya yung wawata nga wabimo. O yes, nakapungan na. Maka na timinit ang tabo at kibugin temeuri o patikyorki. Yan tesuwa. Sa ina kami to ang takasuwa ipugin. Sa sinakin, o kawari kaya nakapungan ang tabo ko. Inanong tinamakay na at ipimaw wani may pa. Inang iya yung kanne, nilaki. O ni kamatuwagi, kanuan tesuwa yu. Tira tesuwa, Apple, yon the Topia for Control Act 2025.
1: Ita pururuko te katanuatan na naina no yon temoko kibekeri na nante social media yon te internete na nante Facebook, Instagram o hamaisiriki. Kadyan te pumiti arin nate pina kapatan te license yon temoko metatena na nante ikay. Ina kapasa, ina kapowa on te tokoye yon te suwa yon temoko. Te license e ina konan na nga tokomete yon temoko punime warinana na nante ikay. To wana manufacture kita koroba yon temoko akia korowa kion kiripes. Wowa exporter kikana kwakin o yokini bayan temoko isinanikun kiripes. Takatenua importer kikawakin temoko me isinaniku nako kiripes. Awa wholesale kikapuna kwakin temoko ntayani pekete kitepok. O takapene ponte retailer kikapuna kwan temoko rinanan tayan store aika warilike. Yei pitaki yon peketen temoko payanan karakaki puburan tayan teka o tanin na konwanipi takatipuwa. Katapuan kapuna kwan temoko ginanan nisin kapuna kupay kete vending machine. Eta pruroko kapuna kwan temoko rinanan te internet. Eta pruroko karuhuan kikapunga nakin kia kapuna kwakin o kawakinan o korawan temoko e meo mentipetiri. Kedeis ay atake narana at the e-cigarette kete vapes. Katokakin kawakinan kapuna kwan sipasipakin moko ay ka akies te akayan testua naran akian te teks ay kapakaki kena kirinanan te kastang. Katapuan kapuna kwan ke kapunganan temoko o te kupin na nataputipotan namita naran tapo e in ke yei taubukia ke oya. Tetapun ni makuri, peon mamanang, tetapun takakaro, tetapun reirei, peon noraki, o kiriniki. Ena yei suwa, ntetayana pero koreke yei, nurui suwa aikai, ayataki narana at the spot fine. Yande suwa o, yakatapiaki, tesapaypain tetapu, aletapuaki temoko yei, peana katekia takanikina, ayatapuaki temoko ntetapu ane. O nikamawai paain moko, naron tenne ni menna. Katapuan tetau teaka, o taani makuri yei, pana irigere ke mekampana ni moko pana tetokoi menga tokopito na konna rasua yon te moko nta yan no no ta pewa o inora kiriai na pa na rien ka vera ke ki takasua na ki ke yan te bwa tara na ro nai kai ki bwa nwa te pekete ni moko na rien no skan wan te moko ere ngana ki yai mai sina ni kun pekete ya ki bwa te pina wo wa kata bwan ka na kwan te moko na ko ya te ya ke yan wa pina to wana te riviti. Kipu tepi menmewa. Kapea ya kia stoa pa anakatike ikesis. Katapua kia antesua kapuna kwan temoko. Nako ya atei ay kayaan wapi metuwana teriviki. Kakira kia antesua. Nikaitarakina ya makuritaan kametua atesua. Inamena ya tain sisua. O enaki kia ya nimebubua tara. O nekiri antuwana tenga. O inakuna anepe nikapuriaki. Keni kia ya antupi mewa tena makaina. Keni kawuwa. Karikian tesuwa na koi ya kampana aki akarukoi kia koi pekete ni moko. Eke maisia ya nuwapu inti pekete. Me tesuwa enaki kia ya nimepupua tetara mainan. Karinaki intakasuwa bou narana at the spot fine. Inti tayere kukarawa tepure yai. Onangana ki tepi meawa tepung pakan suwam pakai merenan nimepu tetara na kon tepupua tetara. Arina puni rikiriki me metuatuan tepure arin kukarawaya. Eta pururu kukarawana kapuangan anak. Sipaspake na karukwana may sinanikong kiripes o kapuna kwan temoko ere nga nakike yataki narana eto kupin. Enura riyay na tesua ayyo pahna nga nakayata business kio ometa ay unuwa na makaina ni muantayin kapene inikirani ay yakako ke moko ari akira na nun teka metamni yon te pekete ni moko. Me inariyay nuskan yon temoko ni pekete ya. Imaina ka metuaki tesua ayyo. Awai pun kira ken teririki ni kapuanan temoko men tepi mewanua nakon wapi netowana teririki.

0: Ay, sa kahit ang ginawa mo ngayon, basta nang ang sinetinego at sinerubungan. Kahit ang naribugin sinerubungan, basta nang naribugin na siwang ang ginawa mo ngayon. At sa katigirawin, katigirawin ginawa mo ngayon, katigirawin yara ko lang kasi kami ng tapoy para po na. Katigirawin yan na sa nasilay katigirawin po at sinya ngayon.
1: I'm going to go to the house.
2: Ya katau rawa ki on perong ake ni me wa ke de wike yo men te pota ki ma kuri bukin te meuri o ka tu kiora ki men te tupeko program on manena ki men te tau te ha no siram ki em fats di nanon NCD project bukin tira pa ka khawa ke sin ka wari ni ki ka pongan an te mo ko
3: ni ka pongan an te mo ko o e ka ko wag ba e kura kura Tioraki, Eric Meyay, or Shirawa, Timetan Meyay, John Napaparin, Ewagba, Menakapuan Tamoko, or Inapun Kariki, or Kaikai Narun, or again Timeme, or again Tapro, a white cancer. The Ribos and Skariki and the Tapiri Wicho, by Siomataki Amet Menakapuan Tamoko, Eroko, the mice, a suwa Timidun, Gatuari, Amen Tavariani, the one of the Simarion over the million, Matti. Many cake in a kintamo. You can only marry to put a nomata, or yes, to put a kibuki to marry, or to kyorak, Nana beer and nono, Jelsinte, water now with Menemewa, or Nkapataki, Jelsinte, I attack in Narana at the Topeco Control Amendment at 2025. Case sign akin, like I would again Kapongan Antamo. You don't tell you water now with Mimon, or yes, and Kapongana, Mark and Timmy and the boat a kibuki to marry, or to kyorak, Yantesua, and sign up to Antakasua, I begin, Sasinakin. Oko wari ken kapongan temu ko inanun tena makaina atipi me woni mei pa inang dia in kanne iraki ani kama tuagi kanwan tesuayo tena tesua apo yon de tobacco control act 2025
2: eta furoro ko takata no atanna na inanu yon temu ko ke be ke inanun de social media yon de internet naron de Facebook and de Instagram o ama isriki kadian te komete arena te me kapatan de license yon temu ko meta pena naron nai kai ina kapasa ina kapowa on de to koia yon de sua yon temu ko de license e ina kona na nga to komete yon temu ko ponni me wari nanna naron nai kai to wana manufacture ki te koroba yon temu ko akia korowa ki on kiripes wowa exporter ki kana kwakin o yokini pa yon temu ko isnani kun kiripes Takatenua importer ki kawakin temo ko maistinani ko nako kiripes. Awa wholesale ki kapuna kawakin temo ko ntayani pekete ki te boss. O takateni po nte retailer ki kapuna kwan temo ko rinan ntayani store ay kawarileke. Yei pitaki yon pekete temo ko payanang karakaki puvran tayani teka o taanin na konwani po itakatipuwa. Katapuan kapuna kwan temo ko rinanan nisiin ni kapuna ko pay tete vending machine. Eta Roko kapuna kwan temo ko rinanan te internet. Eta puroroko karukuan ki kapuna nakin ki kapuna kwakin o kawakinan o korawan temo ko e meo mente peatiri ke teis e ataki narana e de e-cigarette ke te vapes. katokakin ka wakinan kapona kwan sipasipakin mo kwa ika akies te akayan teswa naran akian te teks ay kapakaki kena kirinanan te kastan. Katapuan kapona kwan ke kapunganan te moko at kupin na natapotipotan namita naran tapo ay ein ke yay taubukiya ke oya. Te tapo ni makuri peon mamananga te tapon takakaro tapon reirei yun noraki o kiriniki. Ena yei suwa, ntetai na pero koreke yei, nuri suwa aikai, aya taki narana at the spot fine. Yande suwa o, ya katapiaki, te sapaipai ntetapu, aya tapua ki temoko yei, pae na katekia te kanikina, aya tapua ki temoko ntetapu ane. O ni kamawai pae ni moko, naron tenne ni menna. Katapua ntetau teaka, o taani makuri yei, pae na irikereke me kampana ni moko, pae na tetokoi me ngatokopito na konnara suwa yon te moko. Ntayan nonono tapewa o inora kiriyay na pa inariyay nika wera kya kita kasuwa na kike yan tepupa tatara naro naikai. Kipu wanua, tepekete ni moko inariyay nuskan wan temoko aerenganaki yay maisina nikun pekete ya. Kipu tepina uwa, katapuan kanakuan temoko nako ya teya ya ke yan wapina tuwana teriviti. Kipu tepime newa, kataya kia stoa pa anakatike ikesis katapua kia antesua kapona kwan temoko nako ya teyi aika yan wapime towana teridiki. Kakira kende suwa, nikaitara akina ya makuritani kametua atesua inamina ya tainsi suwa o inaki kia ya nimea bubua tara o nekiri yon towana tenga o inakunane pe nikapuriaki keni kia ya antepime uwa tena makaina keni ka uwa. Karikente suwa na kwa ya kampana aki akarukoi kia hoi pekete ni moko. Eke maisia ya nwapu inte pekete. Mete suwa enaki kia ya nimepupua tatara mainano. Karinakinte ka suwa bou narana at the spot fine. Inte tayari kukarawa tepure yai. Onangana ki tepui meawa tepung. Pakan suwam pakai merenan nimepu tatara na kwa tepupua tatara. Arinapuni irikiriki me metuatuan tepure ari kukarawa. Etapuroro kukarawana kapuanganana. Sipasipakina, karukona maisina ni kumikiripesi. Ongapuona kwa ntemoko, eringana kike ya taki narana etoko upeni. Enura liaina tesua ayo, pahanangana kayata bisineskio aometa. Unuwa na makaina ni muantaye ni katene imikirani. Aya kako ke moko, ari akira nanantea. Metamni yon tepekete ni moko. Me enaria inuska nuante moko ni peketeya. Imaine akametuaki tesua ayo. Awaipun kira kem teririki, nikapuanaan temoko, mentepi mewanua, nakon wapi netowana teririki.

0: yakatawra wa kiyon kero nga kiyon ni mewa kiyon te wike yu mente po takin makuri bukin te mewri okatu kiyora ki mente tupeko program on manina ki mente tauteha nusiren ki mfets dinanon NCD project on the outside always looking in yeah I was there but I wasn't Bukin terapa ka hawa kes ng hawari ni kaya kapungan nante mo ko.
1: Ng kapungan nante mo ko, o ikakawag pa, ikura-kura, tiyora ki, erik meyay, o sirawa, dimetene pa meyay, tiyon na pa palin. Ikakawag pa, men kapungan nante mo ko, o inapu ni karikay, ora kay kay narun, ora ginti meme, ora ginti puro, await kensa. Diribo sa iskarikay amin tatapili uwi ito, may siyo matakiya amit ni men kapungan nante mo ko. Pero ko, ito mais, ai suwa te million ngatualilik amen te wale ani te wana te simari anuwa te million meti meni keike na kintamo nika menuani meuri te pota nameta oyasa te pota ki bukit te meuri akatu ki oraki nana bida nonono njau sintei uwa tanga wa mene mewa o nika pataki njau sintei ayataki narana at to peko control amendment at 2025 ke sign akin naka wale kia nika ponga nantamo ila non te lirikia yu uwa tanga wa mime onuwa oyasa nika ponga na maka na te minuta te pota ki bukit te meuri akatu ki oraki Desua, sana kami tuan tak suah ibuin sasi nakin. Aku warikian, kapungan temu ko inanun jenama kainya etipi mewuani mei pa inang dia ingkane ni lagi awak kami tuagi kanuan desua yo. Jadi desua apa yang ditutup aku control act 2025.
0: Ita pururu kata kata nuatan nana inanu yang temu ko kita kiri inanun de social media yang de internet. Naron te Facebook, hindi Instagram o hamay siriki. Kadyan te kumiti ari natapin na kapatan te license yon te mo kumetapyo na naron na ikay. Inakapasa, inakapuwa on te tokoye yon te suwa yon te mo ko. Te license e inakunan na nga tokumiti yon te mo ko punimia warinan na naron na ikay. To wana manufacture kita koroba yon te mo ko akia korowa kiyon kiripes. Wawa exporter kikana kwa kin o yokini pa yon te mo ko isinanikun kiripes. Takatenua importer ya kawa kinte moko maistinaniku nako kiripesi. Awa wholesale ya kapuna kwa kinte moko ntayani pekete kite poaki. O takapeni punte retailer ya kapuna kwa nte moko rinanu ntayani stoa aika walileke. Yei pitaki yoan pekete nte moko payanang karakaki pupura ntayani teka o taamnei na kwa nwanipui takatepupua. Katapuan kapuna kwa nte moko rinanu misini kapuna kupai ya the vending machine. Eta pururoko kapuna kwa nte moko rinanu ntayani internet. Eta pururoko karukuan ke kapunga nakin ke kapuna kwa kin o kawa kinan o korawan temoko e meo mentipetiri ke teis e ataki narana e de e-cigarette ke te vapes. Katoka kin kawa kinan kapuna kwan sipasipakin moko ika akies te akayan tesuan naron akien te tex e kapakaki ke nakitinanan te kastan. Katapuan kapuna kwan ke Wanan temu ko at ko pin na natapo tapo tan namita naron tapo e in ke yai tau bukia ke oya tetapo ni makuri pion mamana tetapo ni takaharo tapo ni dayday yun norak o kiri niki e na yai suwa tetay na pero kore ke yai nuri suwa ay kai ay ataki narana at spot fine yan desuwa o yakatapia ki tesapay pa in tetapo ay tetapo ki temu ko yai pero nakatikia tekanikina ay tetapo ki temu ko tetapo ane Oni kamawa ipain mo ko naron tinne ni menna. Katabuan te tau teha o taan makuri yai pa na irikirike me kampana ni mo ko pa yana te tokoi me nga tokopito na kon narasua yon te mo ko. Nta yan nonono tape ua o inura kiri yai na pa enariyin ka wera kia kita kasua na kiki yan te buwa te tara naron naikai. Kipu wanua te pekete ni mo ko enariyin nuskan wan te mo ko aerenganaki yai meisina nikun pekete ya. Kipu tapi na wawa katapuan ka na kwan temoko na koya atea ya keyan wapime towana teriviki. Kipu tapi men mewa kapeya kia stoa pa anakatike ikesis katapua ki antesua kapona kwan temoko na koya atea ya keyan wapime towana teriviki. Kakira kende suwa nikaitaraki na ya makuritaan kametua atesua inamene ya tainsi suo o enaki keya nimebubua tara o nekirioan towana tenga. O inakuna na pen kapuria ki keni kie ya antepi mewuwa tena makaina keni ka uwa. Karikien te suwa na koya kampana aki akarukoi ki ya koi pekete ni moko. Eki maisia ya anuapui nte pekete. Mete suwa enaki kie ya nimepupua te tara meinano. Karina kinta ka suwa bou narana eti spot fine nte tayere kukorawa te pure yei. O nangana ki tepi mewa tepung. Pakan suam pakai merenan ni mepu tetara na kon tebu pa tetara ari na puni rikiri ki me metua tuan tebure ari ko karaya eta bururu ko karawana kapungan ana sebas pake na karukuan na isuman ni kumikiri pes o kapuna kuan temoko ereng na kike yataki narana eto kopen enora riay na tesua ayo bahna ana kaya ta business kio ameta ay ono wana makaina ni muantain katene inikirani ay yakako ke moko ari akira na nanteha meta ni yon te pekete ni moko me enari inus kanuan temoko ni pekete ya imaine akametua ki tesua ayo Awai pun kira kem teririki, ni kapuanan temoko, men tepi mewanua, makon wapi netowana teririki.

Nang buna pura yung wanu agi, tita yu ay kapara pura agi, nakon naratara pun, kaya pun nakidu ko anang puti tay, sanang kay naran mga wagi, kaya buna pura yung wanu, sa kakaitaw na ko yung mga niya sanda kami tayong tarapun, sa kakaitaw rin akong nara puta kina makuri at tawang noraki, kami natitigaraw ni kapan na tayo na makuri at tawang noraki. Naputo ka na kung narana mga waki ayo, okay, na mga narita pa mga katukan te teorak te kapungan akin te temok, kita ka campaign bukin bukan akin na ako wagi yan, mabunin katukan te temok kami takupin. Sa waki ka na kung na imuin akin, sinang mga kaki na kuya ratahan na nari, sa kanilang na pera katanot, marungurung waki at ang ilagin ako yung tayong abong ngayon.

Oh, yaitu wana ra katanwa dan tinga pengayu ke datang ira ki wara ka kina ka ngai tiangan namu katanwa tayu. Na ko ya na usu Regina Flood ni pene. Ministry of Health Rorona ni Makuri. Medical Laboratory Staff. National Tuberculosis. HIV Staff. Pearl Project Staff. Kain anamakuru. Kana. Mana group LDS begin build Ward 1 Nan Roron anak Best friends in anon nanata in day day Roron nasin anak Mataniay Composers group Away pun na nausu ni pen Sabon na nga rakaraparapa Me takakaita uwe muantepes Dokomin watapu arun tirawata Tururing ipukin tirawa muantetangira kirauran ni kapene Sinasuku mea tangira na au ruringa kina ntainako. Ana tangira uente meau ime rinara mea ngkamingi ntainako. Aipo ntakaparabure nako imi inipere ngkana iya inako akina koroa inte waaki mei muana ni karo kwa tukina. Aiyo mei rou inte karu desina. Takaibesi taratake Regina Takaibes. Nasina yon na Australia, New Zealand, PC. Christmas o yon tarawa. O ay dosu ni pene. Ayo, tiyanin na tangira ka pa. Inarawan na takatanota ni kakaita wayo.

0: the new super plan. Ayo, ari yo Amerika.
1: Ah, kani ka ulo ngay gono. Tihang what the new super plan?
2: Yani ying, naro may yung usun ng dati super plan. Yakani na ngay kay ko ni Garuwa.
0: The plan are yon eriki.
2: Mayare karike e wereke. Mele ka pungan under super plan si nene bui tatara o kurego. Nene bui tiki ka paik tata o te bui na tanga diminisi on te tete ki di samwes.
1: Ti e karike to wana pointo noa tiki ka paik tata. O nene fufo te minisi te tete ki di SMS. Nsi te mua te tara pona inanon wapi mea wa tewa.
2: Mayare oria star to wana te bok. O rene ita do wereke super plan neka yanako. O yei te jensua aki kona kaira kinako yei. Ipukin te borro. Oh yeah, and how about you? The new super plan.

0: 맨날 깜빠나 I want a home.
1: Kuwara
0: nani? Temoto hii 14 atipubuwa tenipi meruwaiwa. ZE835. Tipubuwa nimepi meruwaiwa poona nkai. Kuwara nape nani? Tenubia V70 at wabubuwa tatara poona nkai. Apoona roi, punu wabubuwa nimepi meruwaiwa. Tenubia TV 80 Max. Wabubuwa api meruwaiwa poona nkai. Apoona roi meimaina. Wabubuwa, onubi meruwaiwa.
2: Anaya, anaya. Ngaya mwante kanganga mwota phone nani ke. Show me poko. And wapupu wapu imeruwewa tetara pona. Angkai, ya pupu kita wana kon wapupu wapu imeruwewa. Tablets ay kata uroi na nalipeira ay kati Samsung Tab A9. O ya pupu kita wana kon tinipupu wani mapu imeruwewa. Ana Tab A9 Plus, nipona ay sipupu wapu wapu imeruwewa. O nipupu kita wana, nipupu kita wana kon onipupu wani mapu itetara. Kapu angkai wawa te Samsung A07, o inareki yung tinipu inipesint te paka nipu yon na mkau wawa antarepon. At the AO7. Kaya nani ang my phone at the 17 na kakinan ako. O at tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

kuna mana gere wasira na bana kuna bono ay duwa wante nga bang ayo ay kuna mana kinta bang kanara program mare katangin ane niya kaya ko tangi dia pa ako ang nangoraya kinta yon may ulas from 89.9 niya po tayo na tayo okay sa tauro ay nubus mai teran na niya kanata kira kipa kani katangaki de man tiyawa ayo na karakuwa bono ay tiyawa tebuinang.

Oh, the Pusina pa, the one I you, Rangai Takana. Nauri FM mai chinan boi nain na bubusi kana kwan da kuna re ko pya ki to to pas na karini yangi ra yai da ngai na bo wa yo korap a kona mauri a korap na ban tapo man da tapane ko ora me yai ki ondi tan pa mauri FM mai chinan boi nain na yo kona mara ko tangria ko pya ki to to mai ri kain de hap studio

Oh, the BBC dapat itu warna yo yang kangai tekan. Mau dia from 89.9 ya BBC katangan kunan no tuwe. Are ane nei ya kain YCL. Rara pat tekeroi kanon nampungai. Kurara pana pete to kayeta sime to ave amente tapani ko online mai ke ndai te mau dia from 89.9. Sa ka kukure na pe rigim. Nukuram mai ko tangi dia yo kunan no tuwe mai ria kain tampukensan.

bu sina pa to wana yo kan ai mau ri ki ta yo ka to koran mai ron nei ta ka bu bi ro mai yo pa na ka mau wai no ngora yai a pon ta ka te ro ina pa na ko ina na ta po re mena yai ngai ya pon san ki ta na te mau wai yo kora ra pa ri ki o te ro in ko mai kan ne a ko sina ko ki ra uru ru ni uru ru ka te te ina yo ke nei ni ta ka bu bi ro mai yo pon no ra na pa na ma ko rin te ka na ko pa na ai kai sina ora mu a ko na ta ko na yo a Pua, ada itu nampak te bubusin kat den morning apa ngayo.

te bu sina ba do wana yo ya ro ko me ron te son kan te ge ko me uri son de am te kan na bu si yo ka ngai ya bu si ko te kwa ya are yesu o tan me u ta ka para bu yesu o tan tam ne u are na ki ru ya kain mai na pa uri ngan ta me u at te pe u tem pin na na tai nora kin ge me nei pa na pa a ya ti ang kan ne ko na na ina no na na tai nora ki pa na pa Kau, era pada kepara-paraan tu kuna ayo, ke? Sabun men tu kuna ada pada tu kuna ayo, sa taro itu terong-terong ayah kuna. Nanti kerana kanan kami ngapu ayo so ni kanting, sa kau ngai rana pada dikim nongra ni kuna nanti amkaru. Tepau ke? Ni kuna nama te tukuran ayo Yesu tentang neu meru ya kain te tukuaya memaya nanti tukuaya ten terobat sama kain tenaga ayo kuaya.

Oh, yin apa te te bu sir kita wana yo ke na kangai te kana. Mau dia from 89.9 na bu si kana kwan te kuna rea utangira me au perita. Kunan kiawa tamen sibu me iroun na tangira ngi ya kikur bukina. Pasi na karauran dong raya manevena on rei tana kong uraran te inga apunga yo korapa. Oh, kana mau rindiki te ntapu Mende tapa ni kong ora me yai ke yang naron na rei pun na yai to wanang kanda to kunai kunia au tangira me au pirita me yai ko au ngana ngai roi a yoke ngai ko kumani ngana per roi a rei am tahan na nene a ke ana nia te kunan te sibum ma yo na pun katang kata kunai yo au tangira me au pirita mang kana rona pa ngai a ko kurei na pe me ikan neke ngana rona pa sake ngai a yo asa manga pun meroro wakina di kunam man neke sinang ora te to korona me ron te yonto mene itos.

pun puroi de buin at there is na rogon tokin do year program mayo keres na ka kai kuna mire ko tangira pa ko na katang ya on mode from 89.9 year bu se ka yesani ka reki ke on na ka kai kuna ya re kai na pangan dai bunara ka pena na pangan na bu si at mo na yo ka ngai to yo katangan te tokuna re ukos ah kabara ubere te ayo at kora na te te bubu si ayo ya tangira ki kuna ni peso aga gai ta kan te bubu si ai Mauri FM 89.9 busi ko tokuna re kuna ni peso pa sino ngora mo me yon na ka ayo ngai me mana wai kai a pera ma upai tui ata kati kiroi na koyum nam tapo ikanne awa na koyana pa ra usu wa ki asku muira na raus wa ki enta bo ki amena yai kora arapa ko de mauri re re tau pore a ya ka mauri yana pa mana mai kanne kam de mauri te a pera ma upai tui ta kati kiroi na koyumin mana ngami yana kam nam na kaya ke sa kati kiroi yana pa kanne mo ngami awa mi kora kin kapen ya kana amena enta bo kana yai sa ka wira na kuran besok.

Te bubusin kan ne ay pun takapena na pero bubusi ay kare kay ayo yaka ay te yo wakana ko wakana ko are asundo pa sinakana ko kain na may kay sinaka soy mo ke sina ka soy mo on kabutara rara on ka ungay ra yon naraka ayo ako wala mauri te tanga beya tek man yon pomi na pende ngabong ayo kabutara rami na kunami ayo ke dokunare asundo.

Oo, anong ka na rin po nara. Kapag na pinag na rin te tapon nga po ngayon. Kaya sa pundang nikita na kirawin tayo rin sila yung kaman mo sila ko yun po nroi tiyo at tabuy na. Ang gaya na tayo rin kang bubusi kung mga spa kunya kaya ito tagin rin kan kanako. Kung mga kiri rin na ba may bubusi yan na kaya basta mga rin tayo yung kan na kung tapakan tayo kita muna tayo rin kaya na waki man tiyawa ano ko ni kanako at tiyawa isuwa. Ang buruk na hamda pinanong tawa na tiyawa rin ayo kaya. Kung na po dinirin niya kung na marakot ako pa sa nakatanga. Ako ang anira marangurong ko na sa wari kaya na pang kan. Ang nakatanga ipukim kaya ito kung na rin ako tangin niya pa. Te mametan na no mukito apo ntuku na ko ora ang kwang kito andam tay no wari reke ki mato ako mga ngaki ko tay kai ang ani ra basa nakakaya ko sa katanga na na mga ngiro ko program mayo man jawa no wan pakantay kito montay reke ni karoko bon ro jawa isua dada yo ni karoko jawa tibi na uwa sa mga ngaki na konde studio basa nga pon kakatangtang na nakakaya na ko ra rin din ang kanira ko na mga kakukuri ko na bayay manitira na may kanne tigra inting abo kayo.

kuna meori ai kai rongo rongo ipukin nongo raa ma kiasa ni katawra waki menna na ruu ni kari ki rongo rongo panani kiri pes ipukin mkoi te songo raa onna tuu ni mua ta yen rongo rongo asa wo menja na sini kiri pesa ki hairi kiri ki me te kaboni pai inanu ni merawa wabu ite ririkin nako nki epaka yei te tei mente ka ipuki aoni ka mea waki iro unte menna te maane ndiki nga ipataante te akina wen te tua na yoni meke ika ako kakuru esa ni ka metu waki mente pota ki ipukin te meuri wakatoki oraki pate kensa nte memme ngai yang kai eta wa moa ni mai si yone ta ke apua mea wia mente ora ke te kensa yoni kiri pesa Rana kiri kime tepe wa rongo rongo nepe mayo, rongo rongo nepe tepeki, a rongo rongo nepe na nabe. Panini nam rongo rongo, anwareka kina koim, ironga yeri nata, teripe ate os. Asa wame ntena sini kiri pesa, ake aile kere ke mete kapwani pai imera wa wapu iteririki nako, nki epaka yeite ete ei mente kalipuke, a nika mea waki iron te menna te mani, ndiki nkai patante te akina wente etu anna yoni meke ika kokokoro. Ndiririki wawa te nga wawa, a ekarina ni paka taate sima, Adikita isuwa yei anaridiki mente kaipuke e MV momi. O nikarawa ki te makuri ni ka mea una koina, iro ntero ropuaka e tō para iona. Wapui te ririki imiina, ntepe tempa uwa te ngā wapui mea onuwa te ririki e yo, a wakai ni katapuaki, nakona kwa iai ka atapu. Patate si maarikita, nakona kwana, pa te peripitoro, nte kare sa ni katorika tō para iona, pa minita ni kiripes kete MKI, nte kare sa ni itaki kiripes kete KUC. Deita kente runa kare ki rongoro me MKI tō para. Hoi tako pa emimi nanuna nana pepeire te atua. Pa ana waia ni katapuaki nako na waia aika tōro ngai ei pukente wea. On tako pa ake a tāke nan te tai ere wana iei tā te sima. Pa te tai te wana o te te iane enariki pa te tame. O poni ngai ana pe na ke a tāke na pa enariki pa te minita na pe ngai ia. E tako pasta tō para pa ana makuri ni ka meau are e koroia nako na tā te sima. E pon deitaki i roun te rupuaka e pureka yoani. Nke ea toki ei korakorana nuawa, oni kantani ngā te mete. O ia rukona pe te rupuaka aio me te kai pisa, oni mangareke ei korakorana nuawa ta tate sima. E anga panana, MK tō para mea pūna e rite, ni katiki roi na kon te tame e pōu, e te tame tate sima arikita ina nuntawa na kuana e tapua iu. Yesan kame tu aki mente bota ki bukin te meuri aka toki oraki pa te kensan te memme ngai anka ye taua moa ni maisia o me ta ke abua mea wia mente oraki e te kensa yoni kiripes. Ye kota ki mente bota ki ni makuri e yu pa mais dina ni ni kensa a ke ako na anteke na koye te bota no ameta o men rota ki mea wia me yei. Me te kensa mente memme e toka riki ana mais idoi a ke ato ki mea wia me yei ni ka bota waki mea dina ni ni kensa a ke te peua. E kateri e te WHO pa te kensa nte memme, punte ka uowa ni karina ni kensa, ae aravata maisi ya ometa a keasa nroota ki keni ka buani pari mea uia me yei. Inge nani on kai teora ke te kensa, yara na ki pa atisa sirisiri ae ya ki kakarungua, o e kakawa ki imuani pari ya ni kavaranti